Na, Sir Johannes, o kala ka tingin ito kayo. 1492, hala ko yung kinahot. Netuma, Goichis, Louis Antuk, o kala ko tingin ko yung kinahot. Sa mga takip, o kala ka tingin ito kayo. 0204.